Michelle and Kia, kopa go botsisa man. Ke batla karabo ntle before le chase. Ba retse ba UFM. Ke mang o sa rate Michelle le Kia man? Ke batla itse ke mang o sa ba rate. Kopa fela karabo fela ya lona, di listeners. Ke mang o sa rate Michelle le Kia?